0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: It's a song called Never Let Her Go. May naalala ko bigla. Yan sana yung ano, yung theme song ni Black Shadow noon. Ika nga lang, napunta yata sa iba eh. Bakit kasi nagpatumpik-tumpik? Hindi pa kasi uso yung pakisabi na lang Bobby V nung araw na yun eh. Eto pa, isa saan ng theme song para sa kanya. Tax! Eh, hindi naniwala.
1: Song coming in from Kenny Rogers, Love Sunday on TPP FM. Sleeping.

0: Nagulat ako sa tawag na kaya.
1: May itatanong lang sana ako eh.
0: Ano yun?
1: If I say that I love you, will you love me back?
0: Of course.

0: nangangamoy daw. Nangangamoy ano? Nangangamoy sunog daw.
1: Sunog na ba?
0: Teka sandali, mamaya babaguhin natin ng storyline. Baka nangingitim na si Black Shadow eh. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig.
2: I could send coming from Commodores right now.
0: Still
2: on TPP.

0: mag-move on ka na. Huwag ka daw mag-alala at may nagmamahal sa'yo. Yung nagsisikip ang paghinga. Bakit kaya nagsisikip ang kanyang paghinga? Nagsisikip na ba ang mundo nyo? Gusto nyo, bigyan ko kayo ng space? Para mapunta na lang siya sa iba. Sino siya? Yung third party. Wow! I got a song coming from Richard Marx right now. With Bobby V playing the music for you on the last and final stretch of my show. Playing your favorite classic love songs, the songs that makes you remember. Parang ako lang may naalaad din.
1: Next!
0: May naalala ko. Ah, wala nga pala akong nakasampay ngayon. Eh hindi, wala pala akong nakasalang na isasampay ngayon. Anong meron? Ano ba hinihintay ko?

Angela Bofill, and Cycle Somebody Walked Into My Life. Hindi kaya yun yung kumakat ko kanina. Yung kumakat ko sabi, Love! Love! Pabukas! Pabukas ng puso mo. Oy, andyan nga pala si Tony. She's listening in. Sabi niya, she woke up late. Late? Di pa naman ang huli. Di pa naman huli ang lahat. Nandito pa rin ako naghihihihi.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.